Mere kasa pefu. Kasama ni yi. Kasama fo. Kasana emremu. Ebere kasana shire sanwa juma. Ana busiano pay. Ede ebro. Aha e atum. 106.3 FM. Ebo no miensa pa mi to do emiensa. Jesus e hu eye pa. Ajuma die we she eye. Jada bia machino miensa kopem no nan ene ede bro. Nya o baby bia. Hwe wo nsa no juma. Fapem ani nyina so kese pa ready asim now what you train here is some 1970 say ready nyankopon ani mutie mra yen so na yen sa no adwuma na enye ye ani yen sa no adwuma no man enye ye ema ye.